Tari pyo gyada ngito gyada ngabchu ngakshun rabne meta loyi penda dumbe che sumju chile ngito yichadu chinda gube che chukji resa pasa nyingi pyo gyada ngito dedim ka gyanshi shui. Lerim ka daga nyugu gyabne chujo chikda kama nyine nyiba pa kama ngabchu ngayi. Nibapal, FM Mega had Yajumi Sumta Changa, Chene Mitakashu Jambasa Negre.

ngani pebe phomo yi se pe she chi sen te pata te da chap chi ga ga ka sha chi lu di kha ni ma ju pe ge le dim cha ja yu du shu cha wi na ba leng ye cho nga ju le dim she na wa tu che shu jo ta sang yi yang shu jo chi da ka me ni to nga ju le dim tho kya du chi ti shu yi shu de je gu